0: me ba choka se free
1: me ka ta free tama
0: tama ya open ni e koso abra bomu no pede e
1: gabu
0: na what wo ye den
1: oh
0: ah
1: kitini ni ye bia mi sanka sikpia na
0: open ni obi aye ade tia wo independent wankasa wadamfo bisiama na pe me boni pani di achira opin wetin ameka jo no
1: amaki
0: bisiama na pe wonpa bona se why
1: amaki
0: era den kan wonyo kase e
2: samu ba sumia ye ye gudo
0: yinti papa we ya dance onu so baya odi pe ma de
3: odi fo
0: uliti
3: nyami sa papa nyami nyo kase pa ei odia kamen xiao pa na kamen problem am de fine odi fo na mi problem na mi ti won kana mi ba wani mi problem ni se na me ne me ile ti mi oba na tna 8 years ni na na me nya ne ho ade ti nya me ya madum ma mi nya sika na se mi kofi ko yo ba ne ho ade ti mi kofi ko yo ba ne ho ade ye bibia odi fo mi yo ba ne die ho ade we 4 months pepepepe na me be ma jojo ye eh odi fo na se mi die e nwanwa be de fine odi fo me chinya pa yalisa suminya be ti be bia yalisa bia wa na metu anamo nso mi me honto mi odi fo e na so sakra mo ba ni sisa ni nima e ko ni ma me ho e na meti won kana me ba won chen ti me ba won chen pe na so we ha ma be du idi yankopon be fa so no abua me na me problem ma me dia ba idi e nya me kwa na me face sa problem no me problem we kan ho any passes and that is our problem ba beto anim na so nyame na musa mo bia ho atoni ti odi fo ma me semra se me fen ko dwale na ma me oil he spray ti odi fo ka se semra me nyale ni 7 days na spray ni so me wi a me fen spray me ba ma ni and so 7 days na me hu onyankopon ni onyam nyame di fo me ka se nyame ni onyam se na me o ka se die he said dia me be money he said dia timi aye duma he said dia ho dia be papa odifo enye easy kra ti semra nini spray ni die e tata hipa chime kama nshiawa ka na me dey fine timi ba ye no ko catch him say eni me kan ho eni passes a problem the same problem na me dey ba ye no eni passes the same problem so nyame na mso esa obi aya le say ne yami namo iso asami ya liye seidi mehu atomi timi dawasi pa nyami shirao onyo kesie dawasi
2: so yami niyaba eni daso yami niyabema
4: 0241 45 78 78 03
0: tiye papa we adanse meba yisya
5: Give Agrippa,
0: Mammy,
5: Shaw, and Yakasia. Yamim, more, yes,
0: hello.
1: We
0: talk as a friend.
1: Hello,
0: we talk as a friend. No radio, no.
1: Ah,
0: low radio, no. Look as a friend. We patch low radio, no. Oka se free.
1: Asama New York. Kacha sofo.
0: E di na pese wa famisi e ma o.
1: Sofo, e no ko kuma na kra o sofo.
0: Bisi ama na pe, wuti adanse en kofo di.
1: Oh, ti ding na sofo. Ni ti ding na.
0: One of any Maggie.
1: Sofo pato. I even manage to
0: Me pese me ni wusia nkomo ho.